0: Kopa jos la. Ok la. Ha. Le ki la. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè de kou bagè ka passe la. Mè de chakri moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun mè mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met le téléphone.